bat ka Center of Learning, Knowledge and Services, bat ki nong shong shong, bat ka nia ka jing tmu ka kintiu ya ka yok ka kot ka bane, lemba ka jing ringam ha ka leng ka klaw kentang, jong ka umkon ka bahe kat nriu hektar. La bun ka loru bat ki nong shong shong ki la tau ya ka umkon Heritage Society, ban pinya ya ka jing pinmi, bat ka jing pinya yow ya ka nia ka umngam. Ka nia ka umngap ka bala yok ya ka laisen na ka FSSAI, lakmi linti bat ka pinklan ya ka jing im nong kendong kat ba ka lang pinne pensa ya ka mariang jong ka shnong. Katu ka hubal ka lakut ka bawan sepi na ka studio jong ka Akash Wani Shillong, bat sa kindiat pol ngin sa eso bat ka Akash Wani Delhi, na ka benda ka hubal khatin Hindi, bat buat pat sa hubal ha khatin pareng. Kani kadei ka Akash Wani Shillong.

Okay, parlo ngan puli biang ya ki jubab ki jong pi. Kini ke wei ke shi teng sngi besok bakmen ye PRJ. Aklem ya shi benta ha ki sngi bala dep namar ngan le chepen thor. Ban ke som men ken beb bat ken shana tefi kong ka kari. Wat dom mo bangala absen. Nga ong day ba klet bit pi. I Bashida patau okay Bashida kampat dei kata te nganuma bi phi ngan de ban yo shadow summon can bet ma okay te to kan igwe bade yo manga I baba dei ba khlong jing bam anda la khut ha po uthlong phi rg okay oh ba khlong jing bam ma phi ang ta ampat dei hi kata ru la ban dei ke shamwat bat pela phi rg manga ibana na Germanai okay kampat day kataru sakwei ke shiteng sngi ka besuk yepi hang tu kong kong nga ong day u uksau shwa ba un shong u uot sao dong un sa shong pat hang ta okay to kampat day kublai kong kong kari nga M oh yes I jujur hang ni I lega message yang I yang ladang abam so kiwi ne kinu kinu gijat so ngaju ot pelan pelan najrang nang tangan sa klong da ke shamwat ban ngan sa bam shiam namar kata ngashi mudur ba ke juba la bandai uso kiwi la ne uso pan la ne kiwi kiwi gijat so kiwang I hau ban ne kum ni ladang adang bakla ngan sam wan ni biang da ka wei pat ka juba mo yes te pidang hap wan wan mi biang sa ka wei ka juba ma okay ku bla shi won jo jo ti nga ki par lok jo ngi ki bon bha ki ba ong uso uso uso nga la so kwa bam so man ta ti man ta ngi nyas kap no shwa da I so pho nong cloud ya sa van ni ha ka ka jwani fm jumpy she's by 5.3 megahertz fun unlimited

Alright, she's for life on real megahertz. Kini kijubab, kijongki parok kijongi. La day bakok kwai tarai wat pelun pelun bat sakrut kli. Okay, to bat shida akumulasi mon. Persang biang mo yo day man kati tliu paya ni shuong bid. Okay, to lang tap dia. Hello there, RJ Gary, nga ong. Dei ka thliao ha udiang bahap khlong da upan tali kong lezi ranja na banare tinga okay kublai shibon kong lezi hello RJ Gary maga isu ba ngan ong biang badei u nong ai belat u sang keleng keleng ke yeng ki brio kublai shibon okay kublai shibon ye piru kom jo sa ka wi pada ka shi thanks ngi ka bat sok ba ka ven ye RJ so ba pen ai biang ka jing keling ngan wan thi jing thiet okay I kong kong dar, alright, taap ngan sa ai biang mo, sa jipang. Ya, saka wei, hello RJ, ka jubab jo nga, ka day, ka so snap kor, I kong thay kar kerang, okay, kong thay, ku beli jibon, empat day, empat day, mo. Ini, I wei, menu ini, I bila yo, I ka jubab ke badai, oh, I ba, bi mertong, okay, to ngan sa pulia kam shibit mo, ka message ke jong pi. Ini way day u screwdriver la ni ka tu ka machine sam tliu. Alright. Empat day mo. Nang ta. Oh, mangi na mot pran. Oh, ngam tip ka kam. Ti ngam so thu ka tu ku juwa ku jong pi de to am le le ta dang yai pa ya ki juwa ki jong pi. Ka jing kli ka day. Ke ai ka ta. Lada wat ya ka hab bansang pelun-pelun dalam lapat dia hab saka kelong katerut ke kebong. Okey, pa iki jubak ki jong pi au kedai saf rasa ni wei. Not arlai iwei iwei.

She's by life 100 megahertz, fan unlimited. Can you wake a jubab ka on? Badril omne. Okay, mpad day. Kataka drill om ga jong piru. Nang tap de. Tati ajela bande bayele kai buri. Hab ban ya watch wa pulun pulun. Nang tandala helap saya klong. Si jubab keluar maje maka lada dengan ab jubab not na pi okay aku beli si bot nang tapa dia aku beli aje maka Anthony Lingdo ya day ka ngap bahap kelong okay empat day ke ngap ru second try ma gari la ban day balit wa tam pi shalom la andala yo it leopat sa ka hab ti hab khlong ban yo tham I kong le zi ren ja okay kong le zi second try ro empat day ma la ban day ka tayar ba la pe tharai pi aje habashna ki kipen kar on sha anda ki la lap kisak bong satrot mga ibana na germanai okay but na empat day mo kato ka jubab ka jong pi nang tap dia sa jisir mo aje kari last mo ngan ong uday uwayar lat uba ulain man uju kubang suam un satrot kubla si buwan ini day suwa okay jubab biang mo aje da umdei tengan apno na phi tharai dei ka rukom khwai do kha da langat pat ha ban khlong no u tu u khnam na shuntur ka do kha jubab klumar bai banga I du do na mo ku dak o khie khu le shi bon ki te ki jubab ki jong phi te to dang don ka por dang yai pha ya ki jubab ha u khnda sa prasad I wei not ar lai I wei ngin ya sanga biang ka tu dili ki jing ruai ban ngan sawan phai ring kal bat ki jubab ki jong phi

0: the prologue ni sedang lo ya ni ka program bang ladan ru prologue jangi blood yo ya ka first call Sugar Station ke jangi ni kren no pat imo. Hello.
1: Hello Adi Elvi.
0: Hello. Nta manita.
1: Manga kong di.
0: Ay kong di ta. Okay, piklan yam kong di.
1: Piklan yo ay RD.
0: Ta okay ta. Ngaru ngabiang kong di. Di for the first caller tinggal congratulate ipi mo. Pi layo man yo ya kren ningkong pat pi. Ti to kong di baka po mo ka kamsha ng ni kren slam ti piko ban sngap ke jiru ai mentas ni saan nak
1: nyam
0: kasih lagi rai di jom sia tu sia kena kono ruang di okey
1: to dah kena kono ruang ai dah
0: kena kono ruang okey to ti punya sngap peringkat bat nu kong di ni ke jiru ai
1: nang kong mat di ma ai
0: ha to boleh sebut okay. Tak, aku boleh sebut kong

0: Okay, ta. Saj pang pang ang sepentem ni kajeng ruai mo imat ka don ka daw. Ta, okay, ta. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ti prolong nong sengat ngelay yuk banyakan bat ikong em seliang iba pa ni kajeng ruai imat ka don ka daw belar ruai dan iba rana kar kongong ang pentem ni kajeng ruai. Saj pang por kane gede ke Akash Wani FM Jongpi hau shi spotlight point 3 MHz prolong nong sengat pidan rengkat bat ngai RJ LV.

log nong sngap ngin peteng ngin peteng program Matters of the Heart ha ngai yo shushu ye ki jubab na ki prolog nong sngap ki jongi ngan puli no ya kini ki message mo yo angkum ni aka hello RJ hangati ngasngo baro arhi ki kita tangba ka jing sha syukur ka kham slam banja ni banklet dingamut ban ong ba ka jing sha she syukur ka kham kta mo ya ka donut ba kam sim ka jong ate ku ble shibun prolong ni prolong bu im shim pa ka kateng ka jong i te ku ble shibun na ka bentani ka